0: Baga, mas tiki pa luna. Mi timpong notisya pabo, Aruba, na ang siya unicorn awo, mapakumpra awi, ipaga mas tiki pa luna. Mas fasil ina, base kumpra, kubadata pensa riba dje.
1: Yes, you can afford it, now more than ever.
0: Visita ang siya unicorn megastore riba boulevard of ang siya unicorn na San Nicolas.
1: Yes, you can afford it, now more than ever.
0: Baga, mas tiki pa luna, ang siya unicorn, pabiba mi ho.
2: Make your move con Facilito Cash Loans. Hey, abata un profesional con aspiración para bay di viaje? O bota preparando para start bo meso negoci? Awal, make your move! Bota cla pa invertide un curso local o bay un bon seminario internacional? Awal, make your move! Buti pensadi has yung home improvement y derecho of expande bo casa of apartment? Awal, make your move con Facilito Cash Loans.